Roma hatiye ke des pekre. O bu armanşa ji kores karkına kaditina. Şon avariyan kol ba kure suriye ji zeda buna. Avahya naha. İşber ko tengaya jihedu ko memaryan. Serbiya ko yin ko benave ko zardava ko je ko avahya naha ji ko te ditina ka. Nujena oku siwarndina ko de sala 1966'da ji le ser ko gala ka ber fereh ji ko Nikolana ko barone ko le bawaya ki firmi jihati ava kirin u dergahati beti. Ayna ko avahiyan ko be dergaha ko nevdara eko jihye ko de helave ko bakore rujhilata Suriye. Sat sala ko nahanji, beriza yi nehatu bu bak hestin. Denasin ji dissari vedeji ko vandana ko khudiye hadada. Uko khudwandaya ko jiti beheya ko le ser ko jistin ko. Alajiya xoleya lako, labazaltiye lashko hatiya çekire. Axi zineyin kuşun avariyen heri ko berbicaf. Arfisha ko, alabiya ko ya mıxaya ko meka jü hezar topuliyen heri ko, bixeza mixiya ko beki zamani abaliya hatiye nisandir. Avtapoloji behsa aburi siyasi uwe jayiji ko de hezar çarxaya ko, siyemin berizayni de dike.